nga pilisani onombono nimpiliselani bangoni bantu bantu ngiyabuza kwenze njani omunye mono omunye nzondo